0: sanyusa famire yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongo solusu atenga tabira bakumbalabe obwere ebiguna nendwa dezenzusu zonna abami n'abakyala bagala okulabika obulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera kwasa Beta Body Oil Beta Body Milk Cream Beta Glycerin n'ebirala bingi
1: kale banafe Kyogero kitegedde vera ngate munange nabo obekwata bonna ba customer abafe lunaku lwakubiri lunaku lwakubiri mawulire gatambula tambula mu bitundu ebyenjawulo era yesawa ndoza gyetwolekedde yokulaba nti ate tugenda mawulire agenjawulo nagamba pale FM ebisinga byonna byonna kwobijja bitandikira wano ate ne bibuna emikutu emirala ekyo nno Mukama Katonda kyatuwadde ekyenkizo mu ngeri emu oba endala olunaku mukimanyi njagala kusooka kubeera ngaate mbajjanjaba muko njagala mbajjanjaba muko eddakiika ntono nnyo nnyini ddala wabula njagala okwate peni na lupapula owandiike okwate essimu yo ogenda kuwandiika ennamba n'amatuugo nabyo tubyetaagira ddala n'okufaayo kuba njagala nsoke tugenda kusomesa mu katono nnyo manyo bulwadde kibolina bitambula butya era oluusi kye kyabuleeta oluusi buva ku ki oluusi obwetangidde otya naye amanya abasawo bano Mukama Katonda abaleeta mu nsi n'abawa obwongo ne bakenkuka basobola ate okulaba nti bajjanja baffe fe ate abatali basawo okitegedde kakati nno musawo okuva ku Reagan yamazedde okulaba nti ate atuuka nakugamba basangibwa wali ku lubaga lubaga roodi awo abamanyi ebitaala awo kati abamanyi ate ku ofiisi za UN awo kati waliwo awo wabakuli wa Starbucks mafuta awo wenyine ku Starbucks era eddwaliro eryo galinga maka galinga maka era ogalaba nti maka naye munnange bagezaako kulaga nti we wali amaka gaffe era ddala maka musawo nsabola muse ku ggwanga
2: Ampulirizo omulungi wasuza otya owa Pearl FM wenna w'oli webale kubeera ku mpewo ez'obuvunaanyizibwa ne mu programu ate ebuutikidde ampuliriza nkwagaliza kuba mulamu ampuliriza nkwagaliza kuba bulungi ampuliriza tetuteekawo kujjanjaba nga tweyagaliza ffekka sente tezigula bulamu ate era obulamu bwe bugaggamu byonna abantu balwanira bulamu naafiira walwanirira obulamu ne bw'oba ng'olina ekizibu kyonna ekikutuuseeko n'owulira obulumi awakuluma wasobola okumalako emirembe ampuliza omulungi nga bagambye nti tuva ku Reagan wali nga kukayisa ku ngalabi za Kabaka amazima kituufu mpanga ayolekera eridda waggulu lwalyo lyerubaga awo ekyemmanga waliyo Starbucks petrol station then opposite no ekyemmanga waliyo Red Cross Sole naye yita ku Starbucks katono nnyo mu maaso ga Starbucks oyise ennyumba bbiri ennene ddala ennene ey'okusatu we tusimba amakanda okulindirira okukulwandira ampuliza omulungi gwe yakatwegattako nga bagaye nti kwata ekkalaamu obeere ng'okwata n'essimu amazima omulamwa gwakubeera nga nkuwa ennamba za ssimu otwongere tulunga omukwano n'obwasseluganda obw'okulwanirira obulamu ampuliza omulungi kankuwa ennamba za ssimu zino gwate obeere ng'otandika nange bulungi program njagenda nzigaba abagenda batweyungako ennamba ya ssimu eri 0748 52 78 89 9 eya Airtel ate eyokubiri eri 0765 632 69 9 endagiriro yaffe ku byeŋŋenda okubeera nkwatagana naawe tuba tutandisa obwasseruganda n'ebyabulamu Ampulizo omulungi abantu bali eyo nga balina endwadde nyingi. Abamu balina za kibumba, abamu balina buzibu ku nsigo, abamu balina buzibu ku migongo, abamu balina bizibu mu magulu ng'amagulu gakuluma okukamala obukamazi, abamu balina kizibu ky'amaka, abamu tebafuluma ng'amala wiiki nnamba nnaku ssatu nnya ttaano tafulumye. Omulala n'abeera ng'azimba gata nayina n'olaba ng'azimbye omubiri, ebigere bizimbye, amagulu gazimbye, emikono gizimbye. Amazima tukikwataganya ebyonna. Ampuliza omulungi, oyinza okubulumizibwa mu nseke n'otamanya kiki ekituuseewo. Oyinza okuba olumwa omutwe ebbanga ddene ne weebuuzanga. Oyinza okuba owulira kamunguluze nga buli kaseera akukuba n'olaajana. Reagan twazize kubeera nti tuli ansa yo olw'ekyokuddamu. Ampuliza omulungi, ffe tulina enkola zaffe ng'aba Reagan. Tukebera, tetubuukira bubuukizi na kuteebereza. Tulina ebyuma bikalimagezi bikakensa scans ez'obuvunaanyizibwa eziyita mu bunyomero bwonna ng'emisuwa ne zisikaaninga obulamu bwo kasuwa kasuwa, kanyomero katundu katundu. Ampuliza omulungi, nga bwegaye tukebera ne tukatujanjaba, ne bw'oba obadde otambudde ng'olina gye walaga, amazima omusawo omutuufu teyandigwiridde bugwirizi mulwadde. Yandisoose nga mukebera, teyanteebereza nga buteebereza. Yandisoose nga kebera, abasawo musooke nga mukebera abalwadde. Omuze ogw'okumira obumizi eddagala n'obubeera nga omuntu omuwa bw'ebicupa bya ddagala, budomola, makerenda, ogenda kukomekerezanga okutuuka ku Reagan ng'ate waggwayo dda. Naye newankubadde oba waggwayo dda, olw'okuba ebyuma byaffe bikakensa biketta buli wamu, tufuna ekyokuddamu. Ampuliza omulungi, eyakatwegattako nga be nkugambye, gwe atandise okulya Pal FM, amazima mu puloguraamu eno njala era nkwongera ennamba ya simu eyakatwegattako. Bw'obanga olina ekirwadde kyonna nga kikutawaanyiriza ebbanga ddene, ng'okaabye nakyo, ozunze nakyo wanna wali, kikumalira omusimbi gulo na guli, otandise n'okwewola n'okuba endulumba nno, amazima jangu tulabe tusobola okubeera nga ffe ekkomekkome yaakyo. Ennamba za simu ze zino wammanga: 0748 52 78 89. Eyokubiri eri 0765 32 62 69. Olwaleero ka nnyongere okuttaanya era nnyongere ddala amaanyi ku birwadde ebisajja ebisinza okukozimbya abantu baffe. Endwadde ya sukaali efuuse nnamulanda okutandika ddala mu baana abato bano abasoma. Lwaki? Kubanga endya yaffe si nnungi. Abaana mubapakira bijuisi obudomola ku budomola, naye nga juisi oyo oluusi akoleddwa kemikozi empitirivu ennyo. Omwana ate laba abeera ne kawunga n'akagattako buli lunaku nga ddeere mmyere. Sigaana nti yandiridde kawunga nedda, naye olw'okuba nti sukaali ava ku birungo ebyo biva mu carbohydrates asusse mu mubiri, ne bisukaali ebirungirire ebikuba ebitundu ebyandadde bimanejinga insulin ne zikenderera ddala, akawago ayimi akataago ne kaggwamu amaanyi mu kubeera nti kasobola okuzaala amazzi ge bayita insulins, ne kanafuwa okumekereza ng'olina sukaali. sukari chike chisoka chabulabe sukari chike chokubiri nacho chamutawana ampulizo mulunji abana bafena abakulu nabato abachara nabami sukari atabuse endwade ya sukari togama ndi yabakadde yabachara boka ah yabami boka ate zimanyo okwewerekera nesomba jine wayo nejireta chizibu nyo kufuna omulwadde wa sukari ngatena pressure chizibu nyo
1: yes
2: eleba chance nene nyo nkukakasa olukuba zizimu kundwadde ezikola combination of enkolagana nawe jangu kolagana naffe enamba ya simu kanji kuongere gwe abadde ngolyeyo tomanyibo yinza kukwataganya na kukendeza sukari ampulizo mulungi nga mazo kunyonyola ebigambo bino gwe kuba simu kwatagana naffe tukeberera sente si nyingi okulaba omusawo ono kukebera nedda jiba emitwalo esatu sikebera sukari yekka general body check up okebera omubiri gwonna gwonna netugudde eno okwetegerereza ddala ng'ebyuma bitulaga luwamu era lipooti yaffe bangazi ddala nga tugikuwa etwalamu akadde kubanga scans oba ebitangaaza bitubuulira ampuliza omulungi ennamba ya simu y'emu ku bituleeta wano okubeera nga tukukwataganya kuba totumanyi totulabangako totukozesangako newankubadde otambudde abantu wangi eri 0748 52789 89 eyokubiri eri 0765 632 69 ennamba ezo bw'ozifuna ku basimu obeere ng'osobola okwebuuza ku kirwadde kyonna ekikuweera ebyolwaleero nga beggambye nti stroke wa Luganda nnyo ne sukaali ne pressure amazima zeetaaga okulwanyisa ennyo nga tezinaakujja bbiri endwadde okuzingako zombi oba ssatu zombi ssatu ne zijja nezirumbagana omuntu omu oba wedde so bw'osisinkana endwadde emu nga yekwaŋŋanze teweeyibaala dduka za mbwa tutangire okutangira kusinga okujjanjaba kubanga okujjanjaba kulimu process n'okusaasanya sente empitirivu n'obulumi senga ebirwadde byombi oba binsatule biba bikulumbye ampuliza omulungi nja kuba nkwitiramu ku bubonero eyo gye bujja maaso naye tulina enkola waliwo abantu nga badde yakubwa stroke ebbanga ddene emabegako luli mmwe abakatwegattako nayogera n'abantu ne mbagamba stroke alimu ebitundu bibiri naye alumba emirundi ebiri nga sukaali sukaali akubbe mu kitundu ekisooka type 1 oba ekika ekisooka ekika ekyokubiri ne stroke bw'atyo ischemic stroke ye stroke ejja ng'ekusaasiddemu kko nekuba emimwa n'egiwunzika eno nekkuba eriiso nerijjalo nerigunuka oba nerizibira ddala nekuba omukono oba amagulu negalemala nebeera nga wesika bwesisinga emisuwa gyereeze n'ebinywa bimaze okwekaaka ampuliza omulungi olw'enkola yaffe ennungi stroke eyo katonda bw'ogiranga eri ku stage eyo tulwana olutalo okulaba nga tuzza emisuwa tulwana olutalo okulaba nga tuzza ebinywa tulwana olutalo abantu abasinga obungi bajjira ku miggo bajjira mu bugaali naye katonda n'ayamba olw'obukugu bwaffe olw'abasawo abali determined abeewaddeyo amazima n'enkola yaffe gye njja okugamba jensinzo okwesigamako ennyo jetusinzo okubera nga tumanya nti yino ekola okukira abalala eya detox kyengenda okwogerako ampuliza omulungi tugikozesa n'ofuna obuweerero owa stroke yena tolekayo wa stroke kubonaabona eyo ischemic ate hemorrhagic stroke yo ekuba emisuwa gyona n'ejabya bwejabya oluusi omusaayi gusobola okugenda ne gulinkinga oba ne guyiika ku bwongo oba ne guyiika mu bitundu ebyenjawulo nkugambye stroke esinga kuba bwongo central nervous system ng'oggyeko sukaali ye atalaaga omubiri gwonna n'ayabyayabya n'aleeta agawundu n'aleeta ebitulituli mu ndoomu ampuliza omulungi ezo endwadde ezikusisinkana bbiri zikirimaanyi oyinza okuba ng'ofuna obwetaasizo ng'ozijje tuni tufuna amagezi awamu ampuliza omulungi nabadde nkugamba nti enkola yaffe gye tusinga okwesiga eya detox tugogola ne tubeera nga tusobola okunaabuula ne tubeera nga tusobola okulwanirira emisuwa gyaffe nga tuyita mu nkola ya detox ey'okuggyamu obukyafu mu misuwa n'ebisaayisa ebiba bikwatidde nga biremesa obubaka n'abasirikale okutambula okugenda gye balina okugenda ampuliza omulungi bw'oba ng'oli eyo wafuna stroke weetaaga detox bw'oba nga wafuna sukaali weetaaga ekinaabuula sukaali oyo ekimukendeeza amaanyi ekigogola emisuwa ekikomyawo abasirikale baffe ab'omubiri ne gabeera nga baba amaanyi abasirikale ab'omubiri abasinga obungi ebirwadde ebyo be bijja bibattabusi ne basaanawo wadde balwanirira naye amaanyi gatuuka ekiseera ne gabakeewa ampuliza omulungi ennamba za ssimu zaffe ze zino wammanga nga wandyagadde okujja tukulwanirire ng'olina stroke oba sukaali 07 8 5 7 8 7 8 7 8 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 asatu mubiri.
1: Asatu mubiri.
2: Nkaga mubiri.
1: Nkaga mubiri.
2: Nkaga mumuenda.
1: Nkaga mumuenda.
2: Ampulizo mulonji. Oina ekizibu cha presha. Era ngendwa de yoko satu. Wandi agade tukwata ganye na awe. Era na yo ejira mubitundu bibiri. Presha wa wansi. Ne presha wa waguru. Olize ndwa de zikuba double double. Nkugambi stroke. Nkugambi sukari. Nkugambi presha. Amazima wandi badoja. Ne tukwata ganya. Ebirwa debyo bisajja. Ebirwa debyo bisanyao. Biru mbaga no mubiri. Okubieta uruza kwa sibi angu. Endo desa tusenga zikuru mbaga na. Chabula benyo. Nebo vange chari emu. Jan tulabe. Tukebere. Tulabe enda lentansu okubeda nge soba. Okuru mbaga na yebe renge kufunza. Ovula mbwebu gaga. Ampulizo mulonji. Tukose nkola za fizize gambi eza detoxification. Okubira ntuko golombiri. Tuluwa nilide misuwa. Tuluwa nilide vinyua. Tuluwa nilide apasitikalebo mbiri. Okudobuja. Ampulizo mulonji. Weta Gavriga. Natural Life. Massage and Herbal Center. Kakati no. Nkuburi ya mti eyuluwa lero. Tuwa wade nkizo kubanga tutansu mwezo gomu nana. Wikise zisoke bili. Tugenda kebedelanga emitwale esatu. Nukulabu umisawo emitwale esatu joka. Zifune. Bo zifuna. Oduke zambo je. Ni hati era oine nkizo gwali yeyo. Otukuwe na kusimu. Na utuwebuza ukundwa deyo ne kutawanya. Jesi konyeko. Olimulwade wa mugongo. Oina prostate enlargement nga prostate ya gaziwa otanse nokufuka afuka kumukumbuli kasera owa gwengo musajja akatungulu kalika mazo kugwa mama anyi okuwanirira omusulo natona agena mu stage 2 ya cancer eyo kuteka mwaka pira

0: نتوكل فمو لما كتنو برنامج نيوز دوا إيش أجن ده دلماس لبيك
1: الله هجا يمكم بجنسيتو نورويتو يتاجيتش تونغوري إيش تجيرين قاتا يا بلامزي مكوباتا أمبوزا نوبو دا بودا Fridaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala mago mwaka guno nti program za Umrah za Gwadda muje ku ofisi za Fay e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukira nti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja
2: Fridaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumanya bisinga wo
1: 0703 Chinana mwenda, chinana, abidi msatu.
3: Uwangi, uri utialiro.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fly, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duamwe birungo, ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetolole gwanga Spring Flower akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Bumchakala I drink it roko boom I dance dance dance
6: nenye silver baka I win it double double
5: Bumchiki Bumchakala
7: amanya nzenduche huda okuvesemba bule loko bumo oyo namugule 12 kuduka sina kumotoka nenkabikula nensanga mwe mitwalo janga 2 mweta nyongero bakubiriza nti ebirawo bya dala
8: Bumchakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunile rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyigaba wanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagire
9: Dennis Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
10: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenja galo okubaje bulija. Nemalirira kukoze sanga ebisinga yo mu buli kimu. Nkoze sa White Star Magic. Okukumengo izange nga zite magano kamala. No kuunya obulungi. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
9: Wow! Chama mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
10: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
0: Okay, program ya niyozawa, echa ginda dena maso, nchari kuruzo mshatra. Nenga kadekano, achetu wakala gena kono mbitundu vya busoga, alamaza na uludu watubulire, embera anga weiri, na dena mbitundu vya busoga. Uludu mkwa niliza kumukutu?
11: Nanyo kwenti omkama wangi. Okusoka kwa juwa nawe balo kuweleze guanga.
0: Amina, nawe balo kuweleza.
11: Tugeza ako, naenga mbitundu vya busoga, atogu temugwe yonge. Nga kati abantu kulugudolo vya jinja kudeka mwari mu bitundu vya jinja bera likili kubia nsuso eranga nona kwa wakati batuza wa gude kumulambo kumusajja eranga wana hii ya tipuwa mkambwe owe ya uliza wale dieno ama nyanzara mbani uludunga bulito mbera usoga Allah ya sima erancha imulamu
0: alhamdulillah
11: Enga amauli la tisa nyo. Mu district ya jinja abatuze mu bitundu vya mutai kulugudu oruze jinjo kudde kamoli wano mukagoma tauni kanso vera likerevo wano baga ambanti polisi kati cheta agisa ete kera wano wenyini enkambi yayo oruze nsonga nti obutemugwe yongete mumwezi kumugwo ka baka suula wababa kakila wano mbitundu vya mutai abantu abagera abana choka nga atene miezi jivuteke mabegao miezi ngesa tuelaba tau abantu abagera umusanvu echintu echile mkwela litiliza abatuze edo kusenza kwa tuze togede kona vo nga bakulembedwa mu ya manyo si wano kwa mutai central bagamba nti embera wetu sekati mfuse ya kawerege ngobutemu bweyongedde kumpi buli olukya basanga yo muntu abati

0: Mulambo okusoma kwo.
1: Kusoma nasokera ku Mariam Nasari diri Kibulyawo. Ye yavaayo eri ne barelocatinga era ebijja biri tororo.
0: Etye ne dia tye Mabel.
1: Awo.
0: Okay.
1: Biri tororo awo kati jajja mwami abira.
0: Awo nitubeera mu baddama. Adora. Chapadora, wa chapadora abo be badamu.
1: Jaja mchala na yeye ali mchala msoga.
0: Okay.
1: Kweli na maingo. Kati be basisinkana ne bajja mu kibuli obulamu kati ate ne bali okabaleta bano ba mama kwesti.
0: Tata ne mama ne besima.
1: Yeah.
0: Ne bakuzala. Ogambye wasomera wa?
1: Mariam Nasari Kibuli. Nengenda ku Noldini primary yonna kila nayo lili Kibuli. Secondary najimalirako Kololo High.
0: Bwetyo bwe wasoma obulamu bwo oba docent stage bwe buyitamu otya ng'omwana w'obuwala
1: tebwansumbuwa nnyo kubanga nakula na jajjo ebiseera ebisinga salawo mbeere naye ng'omuzukulu asobola okumukula.
0: Semberera Mike, semberera muzindaalo.
1: Kati nkula ne jajja yali mukyala mukambwe era nga bamuyita Hajati. Hajati Musoga naye nga mukambwe.
0: Gye wakula naye.
1: Yes.
0: Olwo lwaki okula ne jajja tata ne mama baali baliridda wa?
1: Kati muzeeyi taata anzaala baatuuka ne baawukana.
0: Ne mama nga bazadde ye abaana bameka?
1: Yanzaalayo.
0: Okay.
1: Baayawukana.
0: Mama
1: natandika obulamu nafuna omwami omulala ndowooza nalinga myaka ebiri. Kati awo toyinza kumanya kikyaliwaawo naye ebiseera byange okuva enatandika otegeera nga mpangaala nnyo ne jajja mukyala.
0: Okay. N'okula ne jajja mukyala paka okusoma mu secondary yakukuuma bulungi
1: nnyo nga wa mama ogendayo mu holiday n'omala n'odda eni wa jajja.
0: Abavubuka tebakusumbuwa?
1: Ekituufu nedda kuba yali mukambwe.
0: Ani?
1: Jajja.
0: Abaana b'abakambwe ate olumu bwonooneka?
1: Nali mutiitiizi.
0: Wali mutiitiizi n'onywera n'omaliriza okusoma?
1: Nali mutiitiizi nga n'okunsi ya misinde gye akaweewo mpola.
0: Otandika senior six, senior one ekololo. Gye wamayira senior six?
1: Kololo High.
0: Okay. Wamala okusoma?
1: Ata awo nafunira eyansiima teyanganya kweyongera.
0: Wagenda wamufunira musini ya six?
1: Actually yali yandaba dda nga nkyalina waka.
0: Omwami?
1: Twakula ffenna ku kyalo.
0: Mm-hmm.
1: Nga tuzanya ffenna ku inso bando. Ndowooza we natuuka mu stage nga alaba nnyengedde.
0: Eyemyaka emeka? Oli mu kirasi ki olwo bakupasulira?
1: Kale okutandika okulaga interest nali mu senior 3.
0: Ng'omwami oyo yakudetinga?
1: Yali tandetinga naye ng'atandise okulaga nti alina kyandabyemu ebyokukwanakwana ebyo. Kati lumu aweereza akabaluwa nze nga simanyi nti anjagala kuba yali family friend. Aweereza akabaluwa kajja kagwa mu mikono gya maama Kibooko yavuga.
0: Kaali kako naye ne katuukira ku maama?
1: Oli gwe yakawa muto wange yaleeta buleesi bino bintu byababa kawusala. Maama akasomamu
0: nezidde okunywa.
1: Kati ebiseera ebyo maama yali ali masanafu.
0: Wali okimanyiiko nti kabaluwa bakuweereza waliwo akaweereza?
1: Simanyi nti alina n'ekirowoozo ekyo mu kaseera ako.
0: Era emigo bakuba gya bwereere?
1: Era jjo gyali gya katale naye nga gya bwemage.
0: Nanti kale.
1: Nandayiza ne mugamba maama siina kye mmanyi. Ha, speedi banjodde yodde bantu tewaabali. Omutabani wayagala kwonoona omuwala. Ebiki? Kati ye yali ansingako ate emyaka. Nga era n'ekibiina ali mukyawaggulu.
0: Ku gwe?
1: By the way, ebiseera ebyo yalabika yali alina mu bya garaji ng'asoma byakukanika. Kati biki maama wange n'agamba sijja kubonaabona okusasulira muwala fiizi ng'alina omulala ayagala omulemesa okukola ki okusoma. Bw'oba owulira omuwala ono omwagala muweerere.
0: Naye ng'omulenzi yabadde akuwandiikidde buwandiikizi nga naye tolina tona bana kukitegeera.
1: Nga sikiriiko naye bw'oba owulira omwagala muweerere.
0: Muweerere. Olwo maama akugaba?
1: Ningamba nze mpedde. Naye nno.

0: tayari mutene namugamba mama asasula mmeka nti wezi ndi nja kuleta nga ekitundu buli ntamu kuba nze mwagala
1: ngomuleza aga olutatu talina kyamanyi ku bino ogenze wa mama kuwummula
0: sinyasirikale yawe jajja yali yalwala kati nga munafu ngaoluusi bamuleeta eno bamutwala eri kale ngaabaako mubaana be abaali kati ngaoluusi nsinziira wa maama neŋŋenda kusoma
1: fizani yali akuweerera nga tebana bakukwata oli
0: yali taata wange omuto ate bba wa sisita wa maama
1: abooluganda bafumbirwa mu famire emu
0: just baali connected baba wa maama wange bawe nga wonaga mulamu wa maama
1: yakusomesa yali akuweerera era obukosa oyo aba maama wo lwaki yakuweerera nga maama talina school fees
0: era embeera teyali nnungi
1: olwo taata wo nga yakola mulimu ki
0: owanga nzaala tabaddewo mu kifaananyi
1: yakuzaala yamala okuzaala wassalaamu byonna otagadde na maama omukadde maama omukadde maama alaba akabaluwa bakuwandiikidde akutwalewo omulenzi nti oba omwagala sasula ebisale by'essomero omulenzi naye n'ayimirira
0: namugamba maama meka tibweziti nti maama mbadde nsaba okkiriza nonyengayo ekitundu buli taamu kuba ekituufu muwala wo ye mwagala ne bazadde b'omulenzi batunula nga bw'otunudde beewuunya obumalirivu bwe yakozesa
1: mu kaseera k'ojjukira fiizi ze mwali muwa
0: yalinga 3-5
1: yeera agamba 15 ajja ddyambala
0: kati maama namugaa tojja kkomooko ne paakingi byatwala buli lunaku kuba nali neepakira biri eno sampolo kati ng'oba masanafu lunaku okujja n'okuddayo then nezoolya namugaa nazo jja zimuwa
1: olwo maama alinga akugabya olwo ng'omulenzi akulinako access kuba waba atandise okukuweerera okulabirira aba kati aba free okuba nti kati nga nkitidde otyo ng'olugi balumuggulira
0: natandika nabanga ajje waka buli wanyuka nga mpa sente ze naatwala enkya
1: maama amuguliddewo olugi era nga bwamulaba tamugoba
0: era nze siina history mbu omuvubuka gundi nankwana gundi nankwana yoyo gwe natandika naye paka leero
1: gw'olina kati aha ng'otambula si ng'osoma wakoma mu siniya kintuufu
0: nakoma mu siniya 5
1: omulenzi najjamu enta
0: teyajjamu naye ndowooza neeteekamu olugezigezi nze ng'omuntu
1: gwoga omwana w'obuwala ŋŋenda kukubuuza ekibuuzo njagala okiŋŋambe omulenzi ono yakuganya okuva mu siniya 3 n'otuuka mu siniya 5 nga takulabanga
0: yes
1: kyasoboka
0: lwazze ku veranda y'ewaka n'akuwa zoonaatwala enkya ne munyumyamu awo n'agenda
1: okakasa otya mungu nga takugambyeko nti njagala kukulaba jangu eka
0: ebyo byalingawo naye nga mugamba maama yaŋŋamba owebaka n'omusajja akukyawa kuba along the way natuuka nange nempikinga interest
1: muye
0: emanya nti boyfriend wange yaliwo naye nga buli wayogera ku ekyo mugamba nkitya ate naye teyampapya
1: yali mubakadde be yali neewuwe
0: yali akyali mubazadde be nga wasinzirira
1: osoma siniya 4 gituula wagiyita
0: nayita bulungi
1: siniya 5 tewagisoma
0: nagisoma
1: naye ng'omukwano mungi ng'osoma bisome byamu wali tofunye lubuto awo
0: saafunirawo
1: ng'omulenzi akuli bubi
0: saalufuna naye ng'ekituufu obwongo nali kati butagala nakyankosaamu wa busobozi bwaliwo
1: naye awo ensobi njiddiza maama bwali oli green mu kintu ky'abasajja tolina kyokimanyiiko ono atandika kukwogereza maama agwa ku bbaluwaga nti mutwalire ddala
0: oba kyeyali ategeera
1: yes
0: nze muli nalowooza nti yali amutuuka kazito
1: akite
0: nesonyiwe naye noli naye namulaga nti mumalirivu
1: siniya 5 neegaana
0: sijjaga nti sente zaabula just nali nfunye amala
1: ogudde mu mukwano laava omwana omuto
0: nina option
1: kati nga weefumbiza oba tubuulira olugendo
0: seefumbiza naliwe waka awo
1: ow'omulenzi
0: nga nsinzirira wa mama wange nengenda nensoma pozi kati awo namala form 5 awo nenkivaamu ebyokusoma nembeera kawe waka kati nga mpulira njagala kati otandika ofuna sente ate nensooka nenfulumamukko nengenda e Kenya
1: gye bazaala maama
0: wa anti wange
1: omulenzi n'oguma n'omuleka
0: namunyonyola nemugamba nfunyeyo omulimu
1: nga tofunye lubuto nga tofunye okay wali mugumu then
0: saalufunako nanyiga nakola kindoza yalinga 2019 yawo gamba akansoke ngende kuba nawe okyali wamwe biki nga kale olabanga oba watali nnyo olugendo luli awo ngaokyali mami's boy nengenda nabeerayo 2019 yawo abagwako
1: omuzindalo gusemberere kuba bakuwulirira wala
0: abagwako nenkomawo
1: Wamalayo mwaka
0: ya niale mu 2020 awonga atandika angamba na ilo achito jano ndabako
1: omulenzi akubire simu oli Kenya
0: nali nkomye okona kwa 2019 ingagwa
1: wali Kenya ita ina communication nawe
0: twogera ku WhatsApp nga yasoka nanyiga emyezi ejasoka nga alagambu nze musuddewo nunzewo sente bichi ate yabaddewo waninze kale ndoza yaloza nyinza okumwerabira
1: e Kenya wagenda wakola ki wali ogenze kukyala bukyazi bwatuka n'okola wakola mirimu ki
0: kati na veno na dunia veno nga anti wanga ngambye nti ogenda kukola mu boutique era nga kyagambye maama nti veno aya ofunye omulimu genda okole bichi actually nina ne party awo jembuse
1: jituwe
0: mukunonye emirimu ngenda ngwa mu mukusomero lya bato bange nali tuteyo school fees bichi kati nayo geza oluzungu zo munefula actually
1: mpulira
0: basanga ngamba nayo oli mwala wa nti mwala wa mama salent ne bambi ngamba desk kumanyi okola nti ne dana ngamba tulina wano omulimu gwobwa baba itani mwaju gwobwa metroni osobola gukola nali nonya sente speed million ntinzijedi aba ngamba yalinga Friday jangu ku Monday n'ebintu byo byonna ngamba nfunye ayi owa metro
1: tobuuza na musala gw'ogenda kufuna
0: saabuuza namanya nti nfunye omulimu mu ssomero ngenda beera metro
1: mpulira
0: ekituufu aja tewa metro ni bali bunzise ewakange ekinene nyaka unga nalingo ya kiro
1: metro ni naye eri afuuka kuku
0: nga nina ofumbira abaana b'ekisula ekyeggulu n'ogwe yakawunga kiro nga munaana sifumbirangako kunku no
1: ogula gwali mugumu
0: ngoyoza uniform nze nali manyi metro ni tuula w'abaana ebyokulya oba baalira obuliri naye wali ng'obanga maidi w'abaana ataano
1: lwaki tewakyogera ko nti omufumbi mufumbi omusala gwo gwali guyimiridde gutya nga gwe gulimu okufumba okwoleza abaana okubabikka
0: olongose ne dormitory ate ofeeyo omanyi ofeeyo n'okumanya buli omukyana alya gwe bapaakingira gwe bawa sente byonna ebyo ng'abaana baatuukanga ne bampita n'obatunuulira booti ng'obulaba mimwa nga nsiwulira bye kwogera nga mpunze era nakolayo ttaamu emu ate egenda eggwako mukugwako ng'ate bato bange bakyaba banja
1: fizi
0: kakati awo baasa nanyinyonnyola
1: allahu akbar
0: anti olaba twandikuwadde naye kati ola ne bano tebanaleeta sente kati awo ng'ate olina kugenda nga tofunyeewo era yampayo emitwalo gyali etaano nagamba siddayo
1: ogone gukoma awo nopanga olugendo lw'e Kenya
0: iya no story y'obulamu
1: kitugambe
0: kati nga sinabagenda Kenya sinagenda mbwa metron mvudde mu ssomero ninawo omukwano gwange gwe nali nasoma naye ambalira omulimu awo Ginger Road waliwo restaurant bagiyita Slowboat kati nga ngamba omanyi mu kifo ky'okutuula ewaka jangu eno waliyo omulimu yangamba ngenda kukola nga waitress ngenda otuukayo nga bangamba kati saa zino ebifo byonna abadde babitutte naye osobola ogira ng'okwatiriramuko wano muwanaaba aba akola ensobi nga tukunyigawo naye nga bangamba kukwatirirawa ku sinki
1: bintu
0: yes
1: koza
0: kwoza bintu.
1: Okwatiriddewo tewali kusuubirayo.
0: Angabaga akwatiriramu awo wali mu ba waitress wanaba wakoze ensobi. Nga tukunyiga wali.
1: Nge kusinga eyo kwoza bintu ngoyoleza bwerere.
0: Kasambu.
1: Ngo
0: ba masana ku. Tewala moje oddeyo tebakuwa lanchi. Tina waba wambalira nti bwoba okola kusinga awo ng'oyagala ofune mukko. Olina okuŋŋaanya amagumba. Waliwo abagula amagumba.
1: Yes.
0: Kati ng'oyinza okwoza ebintu ku sinki oyimirira okuva ku makya ojja ng'osanzeewo bye baaliriddemu bano ab'ekiro. Kati n'obitandikawo speed speed balina okugenda okugamba okusavinga ekyenkya nga sinki etukula. Oba okyasavinga nga baleeta oyoza ebintu. Oyimirira oba security empola. Oba otuula ne baleeta ne baleeta. Kati time yatuukanga ng'oluusi ozze n'akasente katono. Kati mu kujja n'akasente akatono ng'owamagumba ejjo yatuterero tagenda kutwala. Kati enjala ekuluma olina okulya. Kati ng'osabirira nnyo eba bawogo abawadde emmere alekeko.
1: Katukomewo tova.
2: Omuli basketball, omupira, motoka za mpaka, ibikonde, emisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, n'ebirala bingi. Wano mu nsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu n'emitala w'amayanja, full time sports.
3: Asazi, negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole musajyo maivoria.
4: Agumanyi.
3: Yes.
4: Amanyo mpira.
3: Amanyo mpira.
4: Chigumanyi. Wakupo ziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basi ala. Ajabe rango no wayo. Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kubocha yao mkapira ngakamanyi gati ya kutuwa mkazi. Ato
3: ya sato mwana talamura bibida.
4: Kaya wina mutu undira. Ule wafunyo mbuso mutu undo. Wino mutu undira.
3: Yes.
2: Ngaturi wamu nabu kuko. Mkutunurida. Wamu no kwa kene nyebye mizanyo. Bulunakura sande. Ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zeni sana. Full time.

0: irango sobora okulonda ko masomo gafe omuli okusoma omuli okusoma bagamento sobora okulonda ko amasomo ogafe okusoma mateka management studies ebya maulire bagamanti mwanatu obayekwatire dala bagamanti era tosubwa nemisinde ja run for girl child ejo mulundi ogwomukaga nga biri musanvu ogwomwenda biri abiri mukaga twegeteko nawo teketofaali kukuyamba omwana bwobuwala bali ku 075 musanvu nsanvu 2050 oba 0704 nsanvu munya 13 9 9 tukyeyongerayo omulungi ampuliriza tuli ku lugendo bayo y'omukyala Namutamba Kauthara agwe tuli naye hajati sinki ya kufukira sinki amagumba wagatunze gulo
1: ngakolo toyina ayo kasi
0: amagumba wagatunda nga sente meka
1: kavera ka black akalinga ka 13
0: akajude wamalanga kajuza noloko katunda
1: enango olusi bigana
0: bigana amagumba kati ngolo gatta kasanvu ne 3 gwe mutwalo olunoso bolo okufisa ake 3 ezo kubajukira nga walianga makombo ngo inakulya mu bigumba gumba ababireseko ogitereza bulungi n'ogisembeza wali ebbali
1: ngobera na mukambwe oli bwagireeta obubye jinnye ka musingi abaagala kwisaako kyamisana
0: ng'okambu wala nnyo
1: era nga oli abireeta oyibakira mu bbanga
0: baba
1: kubabo baleetanga baba ku pressure ng'asula busuzi muli musingi
0: abakasitoma bangi
1: leeta n'obyetulizaano n'obisunsula
0: n'obisunsula n'olonda mu kyolya naye neyaweranga eyo eba ewera bangi balekako
1: ofunako emmere oliira ddala
0: ate olya nnungi
1: era abatakumanyi bayinza n'ogamba ng'ogezi
0: mbogeze makombe
1: bakuwaana ng'ogezi oniriddeyo era mama wange yangamba mulimu nga no yamanyi ng'olaba waitress
0: baba
1: oniriddeyo neeyo nyererayo naye natuuka emikono negitandika okufa
0: egitava mu mazzi
1: nejefumba ogenda olaba enjala zikoze oba bakiyita batya
0: bwotose bonna bunyinyi badde
1: nga zizimba n'okuzimba
0: olwa sabbuuni
1: nentuuka nendaba nga sijja mmalako ebigere ng'otuuka okuddayo nga n'okulinnya bwoti walayi nga tosobola
0: ogwo neweegoba
1: nentuuka neŋŋamba kigaani nga olaba ne be bagamba mbu linda wetunaakunyiga tolaba webakunyiga
0: eri yennyini gyewali okola
1: eno muba waitress kubaba ngamba ogira obeerako awo obanaaba wakola ensobi ne tumugoba nga tukunyigawo
0: balaba nga omulimu ogusobola ne baga ntitufunye
1: natuuka neŋŋamba sinki aa
0: noweegoba wekka
1: nembayo kati nali naakavaayo omwezi nga gumu programu ye kenya eyingirawo anti wange akubayo yo ali ku kinti awo ali wano bikinti lwaki tajja n'akola eno waliyo omulimu gwa
0: bbi ebyokusoma ngaolwo maama aganye ne fiizi nga naye byakusengusa edda mu muto tobiriiko
1: nabivaako ekituufu kuba navaayo mu senior 5 nga second term ne unifoomu nengitunda nagitunda tugenda tandika third term nga ng'obutabo nabutunze
0: ng'oli oyagala ssente
1: banangamba gwomanyi nkozeko kyensobodde kati gwomanyi onekwasa
0: taata tomuwuliza yo yapoteya kale abasajja okulekera omukyalo omwana byabayitamu biba bingi
1: timunange nga numba lwe kenya siina non id nabangamba ojagenda waliwo awo kojja wange omulalaera yali agenda eyo nga gyakolera ati nga bangamba weesabike bulungi biki kuba tugenda ne batukwatira ku boda
0: wayita wa busia tororo marabba
1: twayita eno busia atuba tugenda ne batukwatira ku boda ne bamukati ebiseera ebyo ndowooza ebyokukusa abawala byali bikuba nnyo ne bamugamba onali mukuku takuyita wansafulumemu biki
0: mwayita busia si marabba
1: akyaka twayita busia
0: kale
1: abatukwatira awo empi zaavuga
0: bakubaani olwo
1: kojja
0: akukusa omwana bakubuuza omuyita otya
1: ngagamba anko wange simanyi nakyaddirira kuba era bamutwala mu kaduukulu kiro kyali kiwanvu nentwale n'akomawo ne batukkiriza ne tugenda nentuuka wiiki emu enzigweramu tewali pulaani Ngamba anti wange yo omulimu nga tetugenda nga biki.
0: Jukira obadde
1: kiri agent bandi.
0: Atene mukujja neno wakujje ku mulimu gwakasinki.
1: Kashingeri kuba yatugamba eri bakuwa kakaga keri kati ezano zali mu banga. Abiri mugumu oba abiri mukaga.
0: Siringi bisatu eze Kenya sigwe mutwalo gwa Uganda wano.
1: Maybe.
0: Ebisatu ebya Kenya oba
1: jandiba
0: simanyi na yi
1: zeno zibanga abiri atenda bangu mtu adda akolera akasambu nga nokatu se wakate katuka nakwefunira abiri mwagawa ate botiki nga ntudde wamu ngamba guno mukisa Mungu ondetedde
0: okolera
1: wiki weyanzi gwera mu ngamba omanyi omukyala ye buzabuza na ye kanjira mfuna we nkuteeka mpola nga bwe tulaba
0: Bakali. Olo walinga waka wengu kula kumirimu jia waka.
1: Kukera numuyamba yamba kwa webitu. Kati, nga kera, nga ngamba wete gike parking ya sao jia untu biende. Naineyo makaga wa somari gaya antu alamu.
0: Teba wanze basura batudu.
1: Bas. Ngamba kati, ogenda kujira ubeda veda kwa anuba antu alu njibichi. Mbuza ngenda kukula chi. Ndera era byawaka era mili mujawaka ne semu bi muntu wa ndudde na yemu manyu kumbe anti wange yali bloka wabakoze Kenya
0: aleta bana bana Uganda
1: yes kati ndoza bali ba muntu madobanga ne sente za ki bloka ya ziria kati ndoza kwaye we yayogera ne mama nga ndi waka kwaye mulete nga wono nyingira mu family ya abasomali natuka wa mchana ngangamba aliwo ye na bana be bana kati na lisi na chakula ngambo wai najja kola
0: ngo tandika
1: natandika milimo tuka chilo sawa ngemu abampe che gulonga ndia bichisa nyumba yali mu busenge senge sazo kwe bakazitu kwa manyi bagena kumpa bedroom nti iyo kwano ngabanzi kulira we chiyungu cho nanga chijudde no kati kusaidia chiyungu wa waliwo ka fridge weka koma Nabampa kafali sokali ne inchi sizima ina

0: kusaidi ya chiyungu wao waliwo ka fridge weka koma na bampa ka fali sokali ne inchi sizima ina webazita
1: abonaga abantu abiru
0: choga kuoza naye bobo yoza bulingweza muntu ozoza yekato gatta buli mwana yakaye kama zinogaiwayo mama bonna ningamba te kabichi mazi wegali so amazo ino situla twali ku flonga ya kuna kati ngo ino gambu sawa guru kizimbe kyali kya kalina
1: ogajja wansi wakada matebo koleka
0: oyiweyo buli rutu ya muntu gwoyoza oyambuka noyanika noyambuka noyiwaya amazi noda noteka mu amalala kati nze ndoza enda koleza bana abana ne mama Nasoka nkuba.
1: Elianyoriye ulira.
0: Manyo mulimunga kuchari mupio kwa ya kakasa. Ati manga anatelo zinyuka. Garete chisele chile la chiri mungo yeza wa sadya. Mba iye. Ate zingo zivao. Nganjo zingo ye. Malo kumaliri zanga mba kache ogena kusimula. Tandi kila kubiri yebisenge. Obo mchala ya kakasa mba usadya. Ngamulima wa sadya wa lalabana. Munyumbo omu. Nenga basi ibo munga vengali deule umu chisenge che. Edabo jatuwa inza na manya antu wali ya bandu. Nenga mwebali umu waba gasa manya. Nga simule lo simula ngo liya uli wali katanda ke. Gwenolo ngo sana ufulumi angato bichinga bakutunuri deno ogena. No mulala.
1: Eh?
0: Olona zingi desa anga munana. Sina chenari di. Katindoza buyalabo banga mkutu senyo. Nga soka mpaya wakakopo kachai mkalu. Kambi we kati. Agama kacho mazo kuna chai, katijangolo ngose bedroom yange. Neno studio. Ngampa steel wire, ne bucket. Kute visenga uli wamo mwana wea wandika.
1: Hey!
0: Katanife. Nakute visenga. Nakute. Neruziba.
1: Olusha mwoke desente mekazo genda kolira.
0: Kakaga.
1: Hmm.
0: Jiri nga vili mugu mwao. Neruziba, nkera nebucha, yali weekendi ngabana tebasome mama abwe na agenda. Nenga bali abana, ayinzo kujana kusaba chai, obanga ata uli debi ayogera na mkuwandulira amalusu. Omana wagene manju waliwe yaliko.
1: Ayogera bili Kenya, obabi ya Saudi. Kubambi mbili ya Saudi.
0: Kenya.
1: Mpulira.
0: Kati, omana watu kogene manju wagamba genda, omukwati dide. Mwana wa miaka nga msangu. Geno omukwati dide. Amalo kwe yamba.
1: Omuka gwona ufuluma gukuyingira.
0: Omusangule, omalo flashinge. Kati ngoluso inzo kuwa limuchiyu golongosa. Omu kwa wababubu kwa wabasajja. Na jana ataniko kusenya. Wanokuta ne brush oli wawanda. Estufa makago na gabe na muwike mune chimpitiri dako. Kati nalina zane sende nga nazivungi siza na ina munu subitamu ebiedi. Amakago nagaduka mchilo.
1: Yanako.
0: Mwisho manya na mara wiki emu na yeye aliye yocha. Nga time wetu ukabana nebagala okuzanya kati nebagamba okolewe batinga embalasi. Eh? Bakutule keno.
1: Mumugongo.
0: Kati bataniko kusika matu vum.
1: Gwe embalasi. Hey, mama.
0: Anatuka ni mpuliranga chisus.
1: Ngabwe cha kuzanyisa chawe, tena yawe.
0: Cheba kukola. Oli cha uliranga chechimu zanyiso mwana.
1: Kati ofuse chintu mtuwe chiri yawe, chivalabikira cheba kuwa gula, cheba kubaka. Gambi
0: wevansi kukulunja matu na gamba wana. Gajia kumpa mbua. Nego bachiro kolo wa mchala ya jara ze wa sijukira na ya wao kuda.
1: Olo waleo tegeira entambula.
0: Kira eri nyali echifo.
1: Mama wazuri.
0: Kwa kantu wando yali ali.
1: Mm.
0: Bwena duka yo. Nzo waboda na mugambali nyerio.
1: Mm.
0: Na mvuga paka wali. Ne antuse wa anti wangi. Ya nekangira. Yandeka kukubo. Na inga makubo mwetuwa ito genda. Na linga
1: mangati. Ogakute.
0: Kwa nalima zeo wike uwe. Nenzi la yoyane kangira kumdiango nti ategwe ne mugambe linja kufira yu. Namba, olabo maze wike wo musomali, yeba detesti. Kati oja kola, onda ze chipawa.
1: Ajubisa, gogwao.
0: Nanga mambo, olabe wo musomali, nkoze yo wiki, negwera. Ndia kusovola. Nanga kati omanyiso kwa umulemwe na kunga bili, ne walala wenye ndo kutala na yu, nwa amuru, njini, nane gwenda muwa, yakola ye miake, mekabichi. Soka mkubi

0: chichi mumpe kwa simani bibayo gila. Kudamu kugila na ina ngamba. Guma guma mtu manya wa kutuala katulabi. Ngabantu ala maka malala. Gogali gamu chukui. Tia soka kumpi sabubi. Ina kuunga bideza. So kena ngokole mili mwejiri nomo. Simu lai bichiva na ya ina oba bidi. Nanda bachiri okeni nga wayo. Kusenzele ije nalimba.
1: Ukale kale kuhana.
0: Wanunga kari. Ah, na hiru na kulumuru acha, yataandika mpola. No, ino kedanga noka membuzi. Ya inawe mbuzi za mata. Ngota. Hey, yataandikiri.
1: Agamba kuboka membuzi.
0: Hey, yasoka kumbuza. Ewa mwe wali ye mbuzi, ngaba nyumia. Mbuzi, mbuzi, tulu, ye, elie Uganda tulu ndina dala. Naga feno tulu nda za mata, ndi hati wali buzivu. Katinga lumwa agenda yo baka manangambo olabye webe bazi kama tenda bye nze manyi tonyumya mbozi cho bitegedde mbitegedde mbiraye bulungi bucha kumachaga kati tuno ogena kena nga kumacha 10 nemo kame mbuze ezo tolofu mbira bana cha ibanywe bagene nga banywe de cha inji kame mbuzi mgamba anti echo ha na mgamba echo nganyuzo butajisobola obukambwe wajano kola chi nkusasula kola chi kati wagala nkusasula sente zanga tenkerenga nkole milimu be
1: ngaya gezaako okukendeza kirele ye
0: mbuzi zanne mo kama ageza ake mune chigana ningamba wana owo banzita sija kusobola kati ogwe mbuzi nga soka alaza olulala bako maone bawe ne motoka zaabwe baba genda auto nga ngambo manyo gena sigara wano okuteyo pick up walo jebale tiranga mwe bikuta
1: ne motoka
0: kati mba ntandiko kuta awo bali wamba wifi mama ange nga kubira video call nga ngamba yi ngoli mubira wali mu ndeko ka pick up waguru ali nga mukolera bwenti ah ndi wano ndi okola chi nkuta okuta chi motoka ya ngamba iye ya pulani wotoka kubasi nga anti watategede tukolese pulani chine mga mama sida mya dechikulu basa za tiketi kuveno ne bajimpeleza kusimu ewe womu chukuyu naduka kumacha
1: baba
0: kasa mama alaba nga ntande sogwa washingi be agamba gwenu
1: zivina gwela zivirote
0: ewe wala mkazi yansanga mkubo nalingenda bwenti kwa ya dachi machi ya nsanga nkala kala ni nsao kata ntomeli na mbo zola gawa ni mugamba ngenda wafi na ngamba mweba wala bebe yugana muliba bichi na hete yangu ba
1: ni ntebe yona nsao yona ajikebele
0: te yangu bele ya limu moto kanga mwayombe na gamba kangende wakansa ngengo inache watu tendoze wa antu wange yali ama nyi so te yali kupresha na sayengo inache wabio jaku njabano onya na pita ko wabula na emisinde
1: paka kubazi
0: awo nafuna bode yantu sa kubazi wenchu
1: no tuko
0: wetambula nengo mao
1: katuwe wada no damudia
0: kati ya wena kwa mao, tudamu tu connectinga na umkulu.
1: Obonye wenye kechi mara. Newe insasi lida katitebeleza gubade wano kumulira ane Kenya.
0: Era na gamba abana.
1: Abana abali Saudi, miskini.
0: Woli nyabas. Kati ule ringa miyake vili jino kugwera.
1: Toina oda.
0: Kanza na gamba yansene wailiwe gani.
1: Wakadame Saudi toja genda.
0: Nafuna sampo.
1: Elabe iba mwabo msai mweru.
0: Babi.
1: Kati ngokoma wene Uganda.
0: Ya, ngokoma wo. 2019 yao ngaguwa ko 2020. Ya mpola mpola wo. Kati okugambi ya dalante bintu bifuse serious. Mu COVID. Nega gamula ngambo wae kangende mulabe ko lero. Echiloche na genda rebasiba.
1: Lubakula loko down.
0: Ngolona mama muli mbiye nti ngezela mkwano gwange.
1: Kati omulenzi yali akimanyi konti ogenda yo.
0: Ewa. Ewe. Anti yansaba nangamba jamu ndabe ko bichi.
1: Era itanna wasa.
0: Ah.
1: Okay.
0: Na yawo gai na kazi go yafuna. Nokudanga pangisiza.
1: Ogenda.
0: Nyende waka mama musibula ngenze kulaba kuba hawa. Waliwo mkwano gwange nga mama amumanyi toyo ye. Bwemba na ye mba safe.
1: Walio omulenzi lwaki walinda okudde ne buziba kuba okulangirira COVID bwali buzibe kitegeeza wagenda na intention za kusulayo
0: yes.
1: Kuba bagenda ng'omwana agenda.

Atali kukonowo, fayafadhu sayi atuka. Awandika na akuma ebibibyo byokola. Agamba tifa'amal mashito, liwa dembo kola chiyo ya gala, aklil, okukendeza ako, au akthir, opo kuongirako. Hata idha mita okutusa wofa, tu yati swahifatuka. Nekitabo chochizi ingiru wako, wajua ilati maa kafi kaburika. Ila nechitekewa nawe, muntana ayo. Au watupadetuli. Ila watukomye, netugenda ako mkumula mwaka tono. Agamanti, ekitabo kino singa chizingi buwako mkasera wofira. Ngambi enti omuntu ngafa, ajirwa malayika ziba biri mukusoka, nga zikutte sanda, omugendo omwoyo gwe. Esanda eno, bwe muji, omwoyo we gumujibwamu, atwalibwa waguru, kuguru erisoka, Allahu tabaraka wa ta'ala nalagira, bakuteke mwaliyin, oba sijilu, okusingizira, kumiri mujokola. Uwe mirunji agena mu'alliyin. Ngabo ya gamba nti inna kitaba al-aburali lafi illiyin. Chitabo chaba kwa zibwe mirimu mirunji chiri mchufwe chiti wa illiyin. Wa inna kitaba al-fujari lafi sijil. Ate chitabo chaba ononifu chiri mchufwe cho sijil. Noluwecho umuoyo gugu umuzi buwaka. Gugu umuzi buwako mchufwe cho. Ne kitabo kino nga kimaze okuzingibwako nacyo kiwumuzi bwawo awo nnyini awali omwoyo. Allahu tabaraka ta'ala yatunyumiza nti bwe batwala fayiro yo n'omwoyo gwo bamalayika olutuukayo nga bagamba nti hadha mala dayi atid. Allah bino bitubadde tumuwandiikako. Nga bawummuza omwoyo awo nga bawummulizawo ne fayiro. Kati nga bajja abantu nga batandika okukuteekateeka. Kukunaza, kukusalira, kukuzika, nebirala nga bwe mubimanyi bwe babikola nga babika. Okuzika kwa sawa bwezi ti, mukaseera ko kuzika. Allah agamba nti waja'ati kullu nafsi ma'aha sa'iqun wa shahid. Buli mwoyo gwonna gujja nga guli wamu sa'iqun n'aguvuga wa shahid. N'abagujulirako. Aguvuga yani, aguvuga bebano bamalayika abagusitudde. Abaguleta shahidun bashuhada abakujulirako bebano bamalayika abayina fayiro yo bonna bajja wabamalokuzika mu ntaana ayo abomwoyo nga baguleta nga bagukodisa nga bagukusamu naba fayiro nga bagireta nga bagikuteeka mu bulago oba ntegerekeka ekyo Umaru kye yabuuza umbaka sallallahu alayhi wasallam nti ya Rasulallah anuraddu ukulana wanahanu fi kuburi na tudizibu ama gezi gafenga lafe tulimuta anazafe na mugama kahayati aliyawumu ngabu wola boli kati kusaa weno bote bogendo kubera ngo limuta anayo wakubabu liyo bulamu bulala neyenga teri kufa eroba mulamu muta anumu waliyo bulamu babu wita hayatul baruzakhiyo. Kati mubulamu obu, gwe wanyini, gwe wesitulide chichi, ekitabu cho. Allah cha yayogera nti wakula insani, buli muntu yenna yenna, alzamnahu tuwa ira hufi anukihi, tuwa musafairo ye munsingo ye. Era, ojisanga, ogenda na yo muntana, nobera na yo. Agama nti wanukuriju lahu yao malkiyama, tugenda mmuja yo na yo, kuluna kuluwe nko merero, kitaba yalqahu manshura nga kitabo kyagenda okusinkana nga kibikkule kati omuntu ayinza okubuuza awuliriza tikakati ekitabo kyankwasiddwa nga kibikkule kyabikkulwa dda ate we mbadde enfudde ne kibikkibwa nengenda nakyo muntana nga kibikke kakati ate nvaayo ntya muntana nga ekitabo ekyo kibikkule wuliriza bulungi wanaawaddako kakati ngobera ne fayire eyo ebanga Allah lyana abategese okubera yo kulunaku lwenkomerero mu malaika Allah ze yakwasa emirimu waliyo malaika bagiita Israfiru yamukwasa mulimu gwa kufuwa ngombe kyovola ba Allah yagamba nti wanukhuriju lahu yawmal qiyama tugenda kumujjayo ne fayire eyo kulunaku lwenkomerero kitaba yalqahu manshu.

0: Kuchikumi mumu zamba katonyeze muenda Paluva Africa Radio ekula iryo muntu wabulijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Runakurwa kubiri na kuzo mwezi zirinya. Omwezi tulimu gwa munana omwaka gwa 2022 mukaga. Dachika ziri satu zo kazi mazo kubira antizega na kusawa muenda izore gururo na kurwa lero. Mkwani zanyo nyini dala program mpuli dekamenya. Ibi mazo kubira antie gubabumare kumayengo gekule iryo muntu wabulijo. Kuangero kutambula mawanga genja uro no kutegera ensi nga bwegenze maso no kubera anti efana gana akula musaka kadde kanonze omugabi matobhood nzaro za sazala soba sajeria chadondo mbama zo kubera anti intererao twebaza mwenna abatugoberera ne tuongera kusasira mwenna abafunye okusomozebwa kwenja ulo abafiridwa abantu bamwe abali na abaradde ku bitanda abali na abali makomera abasibe abali ne bizibu ebiba kutenga wallahi olabira dale chintu chiganye nogeza ako kugatta wano ne chigana nogatta ku wali ne chigana solution yeriemu yoka genda ku musalo genda ku musalo fukamira ku mavivi Allah wechiti kwa mugambe Allah embera jendi mu goji manyi ina maso nokubera anti ontera obo furumira ko yo mberenga te mfuna oboli obuwerero Allah jage na maso nokubera anti akwanu kulabo buli kizibu chonna choge na maso nokubera anti oyitamu manya anti ye master planner bono chitegera anti ye master planner chijja kuyambako kuongera okubera anti onywera kosano kukakasa ndi ye kaya subira okubera anti akujja mu bizibu so okubera nga jja kuyisiza ku bantu naita chitegeza anti abantu abo baba kuyambi waroba otuka konga baina no busobozo obukuyamba nene bagamba nedda lero sirimo mudu ziyamba muntu yenna nga center zina buli kimwachi nena inga tasobola kuyamba okujja konga Allah asaze unagamba akankoze soyo agene maso nokubera anti akuyamba so bera mukakamu bera mugumi kiriza yongera kunywera nywerera kuyo lita kugamba kakati atika tulaba byo byo nabyo no jakulindo jakoa tugendeke wajaja mukwagula bifuji tugendeke wajaja mukwagula bifuji bya bimala munna kubiri nedda nywera kyenyezo kugamba ngatandika program yero nakorwa lero nze munna chadondo program mpulide kamenya ku 17 katonyeze mwenda Pearl of Africa Radio. Yeno yenyini.
1: Tukwaniriza mu program mpulide kamenya. Program mpulide kamenya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwezi olweggulo. Nga tutalaga. Tweporola. Tukuwa torch. Muma ulire. Munsonga ezenja ulo. Ezikwatagana ku nyafu Uganda. Wano ne wali. Wamu ne semasenga wa Afrika yenna. Okukusa. Ne Bulaya. Mpulide kamenya. Ekulede.
0: Mo programu mpulide kamenye unakuruwa lero vukosi binji betugendo kubira nga tutunulira lero okubira dala wano mchibuga Kampala Uganda okutukira dala mu bitundu ebye Mbarara waliyo mushiza konka waliko mushiza bamwita bara mu barugahara mushiza akazinda ebitundu abakozi okuduka bakwita batya okuduka bakwita batya
2: okwiruka
0: abakozi biruka bagira ngo mchiza yatuko mu kitundu bara mu barugahara ehe buri mukozi wa government woli nga oyine bitatambula bulungi tandi ko kubera nga wetegeka bara mu buli watu ka yagende masake yo waliwo bibale kanga bakuta abasawo ntegedde konti bano batereddwa era babadde mu kujaganya nga bagenda maso nokubera anti bakola ki batereddwa kakati olunako olwaleero Balaam ali mu bitundu bya Mbarara yatandika tuwa eye Mbarara atambula mu bitundu ebyenjawulo wasange kitateredde nga agamba kamata uyo nga bakwita kuja kufata nga bamufata muteke campingu genda tujja kunonyereza rachi runo rugudo rugulina leye mu ngate bakuwa sente za leya 3 andi kakati olaba kakati kakoke mukwate rachi kino kiri bwekiti kana katali mwaka zimbisa sente meka ntobumbi nkaga nabagamba nkaga ntie kale tubalo bumbi nkaga webuli wano bagenda okubala siye yalambula toilet gye bazimba nga teyina kinnya Jonebio, Balamu yali mugenda maso n'okubeera nti abinoonya kakati buli watannatuuka basajja baatandisedde okujugumira embalala ayina baalagidde bakwatibwe mu bwangu ddala ate balekulire ebifo byabwe basobole okuteekawo enkola oba okusobozesa enteekateeka y'okubanoonyerezaako okusigala ng'etambula byonna mu mpulidde kamenya y'olunaku olwaleero mbirina. Balamu.

0: kungudu za chungangangala. Nga kusina. Okuva kusonga ze gwanga semasonga. Okutuki dadala kumuzanya gomanyovu. Namutiko wikuwa fudembe. Uwa wakati. Beriketi ya umusano ugemimura. Ngoreweka. Mochibienja. Uwa mwenawa mungi gwanga. Nga wiva soburi zako. Uwa ngotimia bukofu. Kubigenda maso mugwanga. Amaso gafeti gebaka. Radio yo tesirika. Radio yo terimba. Elati linza nsonga yona. Ebe kudeo mugwanga. Chikumu savu katunyeze mwenda. Pal FM. Ekula ryo mtu wa bulijjo.
1: Bajita Pal FM. Chikumi mumu savu. Akaumza mwenda. Ekula ryo mtu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jajabu da Kayongo. Hakim. Mwana nzalwa yebuko mansimbi. Tulimo program na mwa tulira. Ebeera ya byabufuzi. Tusubira bakulu okutwega tako akaddeko na erokusinzira kubaka bwe bagenda masono kubanga batuwa tusubira kwegatwa ko wano omukulu Maseruka Maseruka Robert oyo nakikirira abantu ba mukono eyo Maserengeta ali mukubajja angambye Kayongo jamuwe mukono mumanyi na yakaddeko na naterogenda masono kubanga ntuka kale katumulindirire atuke ate tuongero gena maso no kubanga tutunolira ensonga ngabwe ziri waliwe ensonga yabadde kutte mubabiro waliwo ensonga yabadde ekutte mubabiro je buvudde ko ko katono CDF Geno Muhoozi Kainerugaba yasinzira ku mukutu gwe ogwa X na tegeza nti akadde kona yaliwa wa kubumba ekijukizo ky'omusirikale yali owa manyi amanyiddwa nga Yon Netanyahu era n'agamba nti akadde kona ajja kuba akibumba ekiwumba ekyo nga akikola olw'obwa Sseruganda olw'okujjukira Yon Netanyahu era sabbiiti eno tugenze okutuuka olunaku olwaleero ng'ekibumba ekyo chamaze okugenda maso n'okubanga kibumbibwa ekya Netanyahu eranga cha teredo wali ku kisaawe Entebbe wekiri enteekateeka eno ey'ekibumbe kino omukolo guno gwetabiddwako abakulu bangi nga ne CDF kenyini yabaddewo okwanveyiringa ekibumbe kino ekyawumbiddwa mu kifaananyi kya Yon Netanyahu yennyini ng'akutte enkebete era nga alaga nti musirikale ddala kale no kyali kisuubizo kya CDF gye buvudde koko katono yagamba agenda kubumba ekibumba ekyo ng'ezimu ku nkola ez'okujjukira Netanyahu bwe yali nga agenda maso n'okubanga aliko operation gye yalimu so yamuviramu genda maso n'okubanga alugulamu obulamu Yon Netanyahu obolyawo engeri gye yafaamu wakati mu operation yalimu eyokulaba nti atereza eggwanga kale no ekibumba ekyo kyabumbiddwa era kyasabukuluddwa oba kyabikuddwa lunaku olwajjo kirabikira ddala bulungi kiri awo ku kizimbe abayitako ku kisaawe Entebbe eyo kyenkakasa ekibumba ekyo mujagenda maso n'okubanga mukiraba kyali kirowoozo oba kyabadde kirowoozo kya CDF Geno Muhoozi Kainerugaba n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo nga bwe tugenda okwongera ogenda maso n'okubanga tubitunulira obaolyawo olunaku olwaleero naye nga sofa mbeebaza abali ku mikutu egitali gimu nga mugenda maso n'okubanga mugoberera puroguraamu eno banange mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo.

0: Angie. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Tugira kunsunga za dini zoka. Tuzukuwa kanyake ibiri wuzo. Tukuwa blasa. Kono kukusumesa. Nuyo ngiro kukenkuka. Ibifu kudini yo.
3: Njaga loto onoti inge wano. Okutambula nomu ontuwa mweta afu mwanyo ko muganda uwe. Okuraba anti enjarene ye wiki zinesa.
4: Esa tu.
3: Azita muatia. Chechisingo kuwereche bei. Okusingo omuntu ogendo okutura itikafu.
4: Emaka we madina. Katu changu ye.
3: So muntu. Jara tuchijeyo. Ayogena wano ye Muhammad.
4: Eh, hey, itikafu ya Muhammadi.
3: Okusinga Muhammadi okutura itikafu. Ani ajitude?
4: Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam. Ajitude wa fil masjidi. Nga ajitude muzikiti. Ajitude ki shahara. Ebanga lya mwezi mulamba.
2: Mu program memory special. Buriru mukaga.
5: Sawi mu paka satu ezo kumacha. Memory special.
2: Iriza makago. Kuluba fumbo bulunje. Irubu yagaza. Ubunyuma. Ubuchute sanyo. Nga tukubaganye birugozo.
6: Ndao musajja otepo kubera ku bukazi ngo uliriza byaga. Aito kukere vikabu, ngana mimuto njabi kule. Nekwe ulitisa, uva utambulo kule chi. Ugindo kule kubyo uko zichi.
4: Diyo voso vote.
6: Kwaanga, mungu ya matutondela, anina muna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la fi, na chichiyo kanti vandangiza wakazi vantama, sija kuwela nako. Ebyo vibyo, utekwa kubanda wakazi, na wakazi watekwa kubanda chi.
2: Kuno kukuwe nsumi seze njauro, mudini, kunsonga sobu fumbo, ama kama lunja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu kukumbula sakuno kukukumagese uwe mikozoja chaniba digital
7: seka mutimba seka karunji mwebale kubera nga mtereza maka gafe mbutufu kufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala
2: bururu nakuru wa sunday ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program